mu se hu ye mobo David ba na yesu bi sa won sa mo ji ni se metu mi aye we yi amu bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye ana yesu ti ni ni sa odi kan won ni chira won sa sani abuji bi

na tamfu ni na da bekra na mewuo na ta di so be fefra sase na susrani wa safara tia ukoye komaye.